na tewa hunan wisne mayan na matiwa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan papita yan po tewa hihin ye pakamiese papikipi an sa akbit itam ikuyanes katit akiki na itam tewa ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit ahopite kayang umag tewa angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani babian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayit ang tawisa umakate kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang usatayo mo hakupita kay te haknabot mo sunyanen po maitam mo miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kay te haknabot mo haki auhi tahini aatotak ni uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan mata kai baye ya umu somoi umu kwamoi umu ngamoi umu namoi amami kupia totani iya tua itala baye pasima itam son hisat pahan lawai pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tete kaye nanami pahan kwasaya totang itam sa tayom nyak itam tete kayak itam kasin itaho pilabay ato tango kimi au itibo to ting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itamoy ka kahupiya ato tani ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita puna yan songopang akunya ita ka paminamisutap hupiya atang pui nami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himitan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tota tawat amamiya tani kaya pakam na himitan yayan hakimay awya totang nuk umatawat put italabay tukay baye umaya pakamak songka uya bo yes ni umak mung basto tene umhapi tewat yep ita itahim itam put kamatam yan po yan it yep itam hihin kasi ingwa umata tayong po yep tewat nana pita umato tong ya hihikya umakaya pakam umangamay umanamay tispi umu somoy umu kwamoy ama minana pinyi aatutan po umaka kanana pinyi pakam yes ni uma wungwayok to te song katawa umu kati ang wawayani haktak au kanana pinyi aatang pasak au yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umu obi kapan hakam yes et umaya pakam umu kati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disubi tutim tatak baysok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati baysok hakam hinsat kanya umaobe kapan hakam yeset umaya uma kasi ekayan puyomi hakami uma ekayan isulat ka sin mo ang ane payasa

0: Yan.
1: Okay, Kyle, si kakakada we hupita we la mata we na ba anta baan wala kyo tapay abe 633 abe tapay mabang kahala kya kyan ni pa yung mga pahita ita tatawelele ni mag kung ano de kaya kya kyan yun ni isang ano mata ng mga mabang kuhala yun kung na lang hi kyang wagi mo ay wai hi kyang mi ang mga na tamo yun na yung minute may yuta tawi kobe tingon ni kang tawi ang kobe.
0: So we are going with Alex and Tawi.
1: By yours truly, your morning.

Oke, wa chaar hunya ma wi akyak subui yang wi tai wi ai chang ai all right 651 ai mengma ku ida tu ka ni pa ni cha ya mengma ba hi te ita ta ta le le ma pang ka hala ya ni me pa ma ang ka na ba sha ni singir mo ni me kun da na jung bin ni chen yu ta to wi ka wi te mo ni wi hi ke me dang o yo ni mo yi nan go yi yo wan ta mo yi 651, and we are going with a long hair toy by Bajmali, alrighty? So here we go.

Mama me pan kawane etam hesa ne kana chai ne ha ne iso itaha mo enga mo au te ka etam etam ne kwanga yesmo mama me pan kawane pan ema te wa yesvan hak yoi soi nai ta ha mo au te ka etam kes pesa pas hak ita hat hak ta ha mam kasmo nak put ema angayan nen ema kahe ta ye pakam Yakushita nana mitangalarwan itam umai kya kya na yaka obi itam umami yaatata imemo itima awit yaatam nepuma kakoyo koi lawa it epe ispine ip umai sosok mai tatak mai na kya kya na hakane akakami umatang kanakushita hinsas ke ima hongubi yuyun nen ima ne kwang katit ak na ikina yan panitam hisat yesmo Wawak mai aw itam terkai yang mai pan ne ne kau tak hakam mina ne pe pici oma pan ne pe woyo oma kapai ne pe ne obe cai ne kau ne pangkah ne pe kui batong talabai ne katepte ne kui batong pe ne nawak nang pe nas katewi kau pan ne tewi baka nayangam ne nawak nang iso haki ikwa aw te tap tang pan hak Yet itama uyi takaput kapere onakang. Os anca niikang hak kribate. Nenam lumahinta nekai. Puak yumai somai kwamai enam enang naawak nung. Puak paihak naapisat. Sosok mui sinmai amangan piutubingarang. Ne obi ne panjak wani kapek hakami ne naato kribatong. Anca yet itama mihak tenat yaw takap. Na upang ka na ka ka pere o na kang yep ham na isote kaneang am sa na yep sin may amangam yep itamam po itamam temala yung kamay amangam na sosok mamangam na awak ng his na yep ham hima lumahin takat pumao itamam yukuyak yep ham itam akakam na putak tukayin pa ipang ka kung pumaima po itam pumahapi ima po itan na kabum itamangam yaatotan nukansa na pekham po put Aw pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itamami e itia tatam akame hakati ema itamam ya tata itamam hita maksoni hita hinchat ke na na anta pa ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na amami mata vitata yoma Emma kahita na kusita hinchas ke kaya kang emma na hong binalawan katong ba na kakami wa ikiw yung mantan po yung emma emmer kum emmer nam po ye pasraha po hapi hinchas ken put emma na tutu na ye tewat ak kakami put ak mungubas yan na ye hapi obi pasra emma tewat nanatu na yan ang emma hinak tootin oi lalawan po maman hita emma nova lalawan na kay put emma hupino bat emma te wi bayan putak sa itam pe hong wi yunga hopine se kat akwa na obe ma etian ka kan ema me ne te wat obe et mata ne ema obe mama hetan hopino va nana te na ye putak te wat ema na yes ni yunga ne obe ema panyen we ka hetan na kushita pe obe ema hinchas kene bayan sa ne ema mi te wat mata be ema ne kan hong wi yo ka ka mo khatse akakam akau ka ka ema yes Obe ne yasa amami matam ya askwale